quay đó, quay đó, thì tăng ta chú tư tàu. Cao lê qua, cú hâu, cú nuôi hô, cú nuôi kê, cú mà nu, cú e ca, cú tò rô, cú rù ai hô na, cú tê hình hô tê ra. Thế này tê mà rô ca hù rùa. Huru huru nui no manu no weka katu te pori atu katu te pori mai wero noa tama te kapu I tana rākau ko te rākau nā wai ko te rākau nā tū kaniwa te mata o ngā rākau a tū kaitaua whano whano hara mai te toki haumie huie tāiki e e ngā reo, e ngā rangatira e ngā mātāwa ka kaingaru o ngā tai e wha. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana I runge o kōtau papakāhinga whenua. Maringi mai mapu roi matai o kukamo o morātau ngauru pāhi koi koi tanga. I mate mai, I mate atu, I runge ta māre e te huhuatanga I o tātau marae. Aha kua tipuhia rātau e te talutaru. I tawā e kite kite ai tātau I a tātau. Kā e te āhuatanga ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua. Haere. Haere, haere. Kia tātou ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei ki a rātou ko huri atu ki tū o te ārai. Huri noi o tātou marae o sirai te ao, tēnā rā kōtou.